ayi kuchatham thithi tanqa awu ikhweni kha ayi xa kuchatheke nqa dinqabatma u xa kuchatheke nqa dinqabatma ayi ayi ayixa ku ixa ku tekito tekiti ku kuphi ixa xa xaqatma tekiti ku kuphi ixa xa xaqatma tekita yin ixa xa xaqatma man ayi nqa ixa ixa right na forget ka forget ya uyi thithi ati o o ku chinqa inqa ku thithi ati ukunga ayi muri khaye tsidi de go gitile ke ne programme ai kha khai ma khai wa khai ngwa khai ngwa pa sa tsin an hong mi ba tsikira ngwa pa kavar sa ko wa ko nga kavra ko wa ko khai ko sidi de do ka do ada khai ku ada ngwa ku ada ka ku ada mi pa ku ti hui kuri. Aïe!